0: Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.
1: Tum takina dikhe takina takina dikhe sa sa sa sa tum takina dikhe